0: ba na afine tema mi won e la ke se ni bi ba cha ke fe ne ke ne na wo ta si ne ne pe ni ke ha i ma bi pe ji e ko me fe mo mi ne he wa le yo ke wo ye wo fe e ko mi e ma hu enye so le e ja ke ni chi ni ni ta mi e ke ma e bo chi ajo ma ni wo yo ke o ni mi fe mo nuku e ko mo hi en nuku ose nuku en nuku sipon no mo ifa ni eya chi mi ke ma bi aga si ni mo ne yo won e efe ni le jo ne fi abeku no abeku le kwa mo ni ni be jo le kwa mo o no wo yo ma ne mi mi ke ma bi aga mo fe mo no yo ma ne mi bo ji mo ju we ku mo ji mo ji o o lo e kwa mo ni mo o le no odun mo
1: ani ya ti eye adringa no hini ni asong banga awoto so miensa na ne de echi eye head awo asong mliche ebusua no emu eye wodai teche wi eye alex ni tete laye ene adringa no ni chiame joshua wo secret wo munso ebo adehye no abaso se ne ekoso no nyina no wo mu de wo mu ehye mu ebie na afi wo mawo afahye no enso akoso ewo asumdue emu basabase e bia ensi no san so stress e mebunu no wo mu chwo mu
2: ni na kagbe diegbe apani o mo pa fai no wo fun wo nga tabi wona akemuko echo na kagbe no pe obomden wo che ituse ya pe onupa egwa be ko ifunche ake beje no ene ese ni o pa fai we are there for each other muko iyabu wo iyamuko
3: ti anupale lele ajina no icho ji heni wota ni niti atabanga shem wo shoni atabanga shem wo je bie ne oto tanu ya ko tanu atabanga le ato jemi le noni ile china ye jemi bo nu oje atabanga e batule mi woti o tanu le won wo to wa san ye jemi o wo to wa san ye wo ba ye tunjo le mi e alo te di go chakum kum ko
1: enti na se busue ni aye ti ye openi awoda ashong mliche abusua eye woda iteche we alex ni tete laye ene adringa no ni chiame joshua wo secret won ka ene ti
4: Yampim so ni enko yenu na Facebook no Paka Wale di ne diaba wo se na is my birthday enti Paka Wale ai ne your birthday happy happy happy birthday twedi ampo nyankopon wo nhira Paka Wale angel ye kokos ne baako no no da bia da wo ha special da no se me voice na nyakura se me kai se ne se me ka che ne se me de voice no obi behind
1: wo bre wo mo enough
4: from and then cram
1: times
4: I enti pakawali o birthday enti happy birthday bra happy birthday Filippo Kwabrim ka said ne dia aba o se o hweye efi master dambroka kente treasure shop meti yenye ne ogusu ka pakawali tunu no oyibo buati so o hweye efi atwema narebeni remember mpp media Patriot ne die enu no Kwame testimony o se ayite powers na you could why any ayite why bibia o Kofi parliament o se me show efi agona Bobby Kuma apa akun benis o se good evening o ye show etio efi gbawe si kone gbawe fo o mu so e din sha o ana ni kunsun kwajo krom o se amane bobo so hima no correct MPP is the right party to move the country forward with no fracadam party like NDC. Ono so na dwem pon no. Wo fa dai, o se ye fra mi wo fa dai efi sashi. E sashi asafo. Angel News papa pa Dr. Bamua Baumia where is Kenuforiata? Ah ne de no no. Ah ono so e de aba DJ ketekere ketekere e de ne de aba o se impressive work. Mumo ene adwuma e na o de aba. Emmanuel G o se ama looking so nice. Braima, wonso you are looking so nice. Na yegusu jina wama wo, ene wonsa nsemi ya. Weye kokomlemle fo. Kokomlemle manche, ni ayikai kakalo. Wano enene, wedi ne manfo enim, ako shiemu, ewa wama wo, afashen emu. Wedi obronika wasi, weye grand star. Grand star, fe. esa anse wo so